0: Osaibo kwa uli nandi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zene ibongo umenyula No wepa atimutulele Baba walujo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuli nilukweto ulangidi Okuli nituzela kunkali Oinzo kulota ngoiru kano mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omontu mziu Omontu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itile Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu gandalo Waile mugwele mwinao Olelu gwele katuga kuu Wabula tumulavya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama gundili Ama gongolo Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omutu mziu Okoveri ya yomkari Ole toku chalo Aiza wa yambe Owalu gambo ya liu na uire Ati mwale iwe Bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Yakali kama kali wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwara menye iko diya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukako wende Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyanune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobago Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mwendu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulole muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na timbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Na luja kukuwela kunjewa Echo funile, koteko kuriangaku Ulumbe ulanjide Sabani, ulanje mriangeku Katonda wange, hape ula nasa minada Ndeo fule kote yeno liro yoku Nera, oele mukangwa Kowa, nango liangeku Ngo uvele male nango liangeku Tawabaile Nango liangeku Jonyo hei Echo ufunele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesawa kiwele tuwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama onomu kutambula tambula. Hajo mpologoma ba musibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokorotia okutwala kungaba mwigwire munango mpologoma yawo inontama ompologoma natandika okumukungirira munango njigule onjigule onyambo onjigule enzale ndi wundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nzeti naikirirye okwigula nakwigula nifune biziwu munango ntama na haba ompologoma nageja kukumwe gaira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngoma ito ntama ni ebisole bindi ebiria webityo bityo tivitegele keka ntama yali haba nalinge nyuma nakoba ati banange kanja bembo no msaizono ya tukile na mkwa ati munange zena kuigula wo toondie munango ompologoma ya kubedo ntama anti haa nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa wakandagano akakoba nti ontama eyaigula ompologoma tamulye munango ompologoma nateka kekinkumu ati tinakulye ompologoma bali bankumu igula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukayana naukobere ntia ngangali huku igulao nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga tuteka kuno kuteka kechinkumu anti aa nze ndi undi munango mkasera konga bali ukwataga no matai ebisole bindi ni yebi zida bitambula bitambula biakuona ama tai gali nguru biti aa banange katuwa ya tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki omu kakatia kwa ite onta ame tai ni basembe da era byali bingi ebisole bya sembeire ebya sembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya onu mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku ngaze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wama muwona mutya banu bambona be yawulya nga bombona bali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi ejo jojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango ebisolo ebisinga ungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisya okuwuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ono emukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala Oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olisisiye olufumu luno ng'Oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbirye ino, agabumba gatandika okusika omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuni nze, mundi yako mu maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumalo gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino, omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we, nakoba.
1: Oo, nakwesenga era naakukolera nga byonna byonna otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosiseme Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi, okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyeri ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonna abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu Geena. Obanga okibumba basaasire nabawe enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: wakati maite ta testing 1 2 testing mic 1 2 ati maite ba mumpulira namba nga mumpulira anyirawo kuba nti mbumbi yebale okuntereza network kubanga ngezi ya kuwentu ala ngezi ya kuwentu ala na timba iteji mulio wa mpulida. Elo, elo, elo, chidero chulugwere. Mpulida papa, oba. Azwe omuntu mpulida kada anteleka kagalansi ya omuti. Amini mkomen section. Inti chitufu, oba na yetumuli ya zenkani.
1: Mnange ngulida, ngulida kusaino.
0: Okay. Ne yanzile ino.
1: Yeah. Very nice.
0: Enda ku.
1: Ngamalirira anuka isinga mpulisa.
0: Okay.

0: koray esi ebazibe
1: amina
0: namalina nendowoozi birikitala mazaani era nga neyongera okubeeyanza mwenyigizanga ku nemwizaano
1: olugwere ni lugota oyo tiyakuliireyo tutanga era okuwona asilivia menta aspiring miss bugwere era nga mweza okuba na mugwere notso mweza okuba na mugwere abatuwa abatula okuba na iswanu lwokusatu banange twebala ina baala bano kubanga okubanga bayikirirya nibafisyanga owiire okwiza nibatumulako nabanaawe tikyangu okukola evidiyo ng'otumula enaku gino mbeere nsifollowing ino asilivia menta nga aine okontenti we maye tibyonna tubyeta kontenti ababinanga bamaduka abakontenti nina bawulirira yena bakontenti timaite naye nga nze nyongere n'okwebalya nti otyama nolowooza ekintu nga weetaaga ekyo kifokusi yalingaku ku n'abantu abandi era nolowooza nti yeetaaga okuwulira ekigambo kityo oba amagezi agatyo nogaleeta ano ku TikTok olowiire ate neetwe tulaine okubanga esaawa gyakuba 3:00 tutaba otandikire n'omusitaani waisu asooka abanga ali ansi eyo saba request oyiz bakuleeta engulu tubaaniriza mwenamwena abalotombooli n'abasiitaani banange mwebala okwata owiire katusuubire nti abasinga batuukire asilivia menta nyabo akazindalo kali wuwo twabe omaiso obanga toli mu bintu nga tolinga toli mu bintu ebiwogana obanga oli mu biwogana osobola okutukubira nti banange gye nditya ntwawe ku muntu ogundi
2: kalaka kisakano okubasigiryako naye tinaizire mu kamera naiziranga amaiso awo kuba nkalindi ku mulimo naye nga neyanzire kumpaka kagisa amalina nedobo silivia menta 256 nga ndi mwala aza kibuku omwigombolo lyane lwatama ate nga ndi mwala na mukomolo niswe okubamo akuba nti abesimbire omu competition eno eriwo esaawa gino yaba TikTok award nga nesimbire omu kifo kyaba miss gizira ku bendera yaba miss okiikirira abakyala bonabona abekibuku naye nga nsaba owagizi wanyu nti agali amoni agaluma enyama timwatwerabire oku lunaku olwo nga lutuukire mutonderanga kimona eyanzire
1: okay tisaawa ya campaign era tabakwata mateeka tisaawa ya campaign bakala okwigulawo okukatandika campaign nga so naye nga weala okubityawo abitirya kake nsuubira kopolo lukenjire giiwe ssebo muganda waisu kade otusigirye kuku olwakuwoneka oneka lumo na lumo naye otusigirye ku ssebo twabe omu maiso kulukopolo kopolo awulawo twabe owakyamaani sibe kyamaani akyamaani ayina owiire omaise kwawo era akemalirye bana babiri ansi dena kazindalo njiri wakyamaani misi mishagi oli otya kansubire nti oli omusakade owubireku ku abantu mudakiika mwiza omusekendisi
3: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abenzikirizeendi omukama waisu wabarakatu omukama waffe yeebaziwe
1: amiina
3: abenzikirizegendi naye mbasugiryeku mubitiibwa byanyu mwebala okutwalaganya Bugwere online radio mwebala okuteekateeka nabula ekyaba omu maiso
1: nemutubeereraontwala
3: kusiima nawuli puroguramu yaba omu maiso n'okutwanirizanga maite tuyina ebigambo bingi naye nemusalaawo nemutugumira namuwuli mbeera yonayona
1: olomulusiitaano
3: olusiitaano banyandwire ira
1: bakwandwire
3: nabasabire chansi yakubiri
1: tusangire okubawona edakiika giri 4:46 ejakabita okusaawa 2:00 ane

0: kubwera
1: nanoka furo mu rugwere tulisisye ebiwulya byaiso.
2: Okay, tuyanzire n'olwembo olwo. Nasaba mukuluma kwetu otuweeke saala.
0: Mwikiririe twewombeeke kulimu ntegyali tuwegayirira omubumbi tubeeku n'engeri gyetumwegayirira olunaku lwatyano. Kibumba olunaku lwatyano tetone
3: abaana bokotudeesere netwizaamu
0: netwiza butuba babiri basatu wakobere ntewo etwabanga babiri basatu omwoyo mweru yabanga mwaka kibeswe olwatyano lunu twizire nga tuli kutaka olutumi lwaiswe oluwatuwaire olugwere lube nga luwulikikana omu biwaito byabasinga owungi omunsi yonjona. Tusaba nti tetwalolanga n'omuminwa oleka omwoyo omweru aiza tulungamye ebyo byetulikwaba okutumulaku era byetulikwaba okutaajaku. Nti ntaka nsabe bingi nga maite nti iwe niiwe onyere buli kintu nsabire bitono naye nga nsuubire bingi okuzwe gy'oli omulina lya Kibumba atukuuma netuyiramu nti yewaawo.
2: Okay, tuyanzire n'essaala eyo obutamala oyire munasaba moderator oteekere mukulu Dani mukinene awo aize ne wife material oba omwete bulage batulonseryeko olugwere.

0: Eyanzire ino, omusitaani wange mumumpeereyo obubonero bwe obusatu. Ekyo tukyeta kikoonya.
1: Onogasa na maite ino, wamuwa obubonero bwe obusatu.
0: Dani.
2: Wampa.
0: Eyanzire ompulisisya. Tuli ku kiwuulyo kya kusatu. Omweri ogwa kuna tugweta tutya?
2: Gweta naisiga.

0: Mbale saba tomuwa ansa yeki wulie cho twaki muwanga nga tumalire
1: Kale era mbeire mukenti taiso nda mwiremba ati kigaine
2: aina era kimwotere
1: mukama wange ansa twakuwa ogume kumu nenga neyanzire ino
0: kale
1: twisukireyo olikeke mantu kwirya akazindaro ko
0: mwisuke engulu era mwebala okutusomesyako olugwero olwo oluwooma banange ebintu bino nebiwuli ebimo tuli kwirangananga naye kyewunyisya nti abantu tibali kubikwatanga ekiwuli oti kya mwana omuwala ira okubafu twakiwiryeku iraanu naye enjawulo eri okintu ekyo nti oyinza okuwulira eriina omuntu nga bamweta gabeya naye nga tairaku mufu naye nga bamwerwire weruli omugabeyo gondi kitegeeza ogabeyo odi ogu bamwerwire yeyalaira ku mufu so amaliina gano galiyo mangi abantu bangi abayinago nga genzerula naye nga tibairaku bafu naye okitegeeza nti odi ogu bamwerwiremu yalaira ku mufu okay naananyera awo titwamala obwire nasaba moderator onteekereku omwami Proud Mugwere omukinene anjabireku n'omwami Omoli Moses batusomesyekuku olugwere
3: Omoli akaali kutereera engulu wano de aizire
0: akaali kutereera
3: ndiwono Esther nembano Silvia Menta
0: ale ompemu Silvia Menta
3: aso jatike baba nkuwaire
1: imbeire nsano ati muntereko gondi nze nairaka awo kubanga natira okutuuka eika
0: okaali kutuuka eika
1: neyanzi yes
3: So,
0: ati anolike bichuke kumu ale omperelieko mwami makwetu na Esther
3: mama makwetu na Esther okay. What happened?
0: Ali wako bamboda tire proud abe
3: ali kupe proud
0: aya bas balange ekisaawe kicho kade mtu nyumirieko lugwere Esther uzwe
2: kumiru ya
0: kerevu uize komo video
2: kamera enu yafiire naye mwikiririe twabiramu
0: wewaawo
4: wewaawo
2: okay banaye okwiramu okweyanjula Esther olikuona ombalasira mukifaananyi
3: saba hosita tutolere katagamba akupolisi itaano okumuntu awo okaike kansi
5: mukama wange nkagenda okuzaawa bankolye nti ansoke njira omukinene kaisi
3: mbe okakwatemu okabenga okasindika obusindiki okakwatemu okwata oti ngaokasiimuula
5: nkagaanire wano bane kitimba ite
3: okay twave mumaisi
0: twabira
6: ngeze lieke degenye nga teraga kadula go ku display ate ndongira meyange eyange ekizwe kiri ku ntekola video neye ekiriirie
5: okuluma kuluma kwetu.
7: Kuluma kwetu.
8: Kuluma kwetu.
2: Kumbulira.
0: Otumulo otisamu liyala inona isimu.
3: Olimo bintu biri kuchera. Oba niki? Alwe bisaka alaje biri. Kabo tumulira mbono otere ile. Oba isimu obote.
7: Alwe bisaka alaje biri. Kabo tumulira mbono.
2: Na enze nina maruozi nchera ino. Uleso ngandi mwembi. Maruozi mbatu mwulira mongereke maikuro nani anywe. Muzu ala ndagala eseza. Esta.
1: Wandi.
2: Ako bantu wampa.
1: Wampa, sura.
2: Endi naka uyo akasokanu, ke endi kutaka. Otulage.
1: Malina gangu. Malina gangu.
2: Osa walubwe.
1: Ase kumeri. Nganzu wakangini ma. Butehu. Dina mkomoro. Mama na mkawulia.
2: We wale ino olimuala na mgwere dara. Okusinzira ku.
3: Ndina kawuri yo kusoka ndi kutaka okukobe. Bayira tsaba mbulu okoma kwetu, commuting mu katono. Environment eje oli mu teri kutu ikirisi cho kuulira iwe.
5: Ma kwetu yale kuulira mbala.
3: Kuulira aba kule nyuma. Ova bintu kiti maite joli.
0: Nima wali yotu.
5: Makwetu, waliko mpende bala, ose mbele kedi, ozo kubala.
2: Oo, ndi kubala. Kwa mbibi, kansu ke, nito oleme kamerenu. Nenga ndi mnyungu mwengona. Enyumba nene, erumu nene, so, teri prufti niyo ya kigira, igoneri olibitamu.
3: Kale, katu ya mbewe omsitani kumanga hizo utaulira ulisi ni kwa secho. Waba,
0: adibo. Hati ya nao, ulikika. Tawo maizi.
7: Tawo maizi.
2: Esther.
1: Pastor.
2: Iki uye kishoka kikoba atinga tukwile ku. Au kozeso utwa.
3: Nze mkuru chia maani tikiri kwa
5: kwa kusaa. Makwetu ukala kutelera sebo.
3: Nze chia maani be.
9: Nde kwa sabo modole itasoka kubiro makwetu kwa itatama ni inia nguru. Netu wakani ya likumusumbua.
1: Asoka malaye kiuze choka isi. Mwona mtu.
3: Kiuze kikala kutegere kikaa. Ebintu bikera ino matwi.
9: Oso oka we kubire o makwetu kaisi waku ninginia. Mudole ito mkubire o.
0: Abaira tumula kusa.
9: Hey, na ebintu biwo visaka.
3: Ana.
9: Kari. Tano nywe kama izi kaisi nga oku manga.
3: Oo nere. Omoli moze siena ya tukiri. Ereto unanga oma kwetu ligeno kuterera. Tua kufundira omutombo olio gondi. Tiwafayo. Tukali tulinavo banji omu kastode. Chiamani otukovere kila kao. Mbuno dana alikuerira. Ama alikuenyera niki. Aha. Animiru chalo. So chiamani. Omutomboli wolo hati niya misbehaving gire. Suvira so, tamu kubeke boke eru lady.
0: Tuhula cha ukora ompe omolie mkinene Esther okuma mtu mboli wo yaira na yeterezire
3: aha esta omoli moze sabera kwata na wait mati emali
0: moli moze sabe no proud mugwere nga wetunone liango dadi shubaka tevenu makwetu
3: ok raundi bakupire komenta bakupire komenta wale ketu soke
9: anti wakovere watu menta atire na inga vyo mbio na vyo ulio ate vya ugwere
3: kituhu
9: estogume
3: omutomboli waiza
9: pozo omutomboli omusitani wange kamera urauzi elimuko uzi u
3: elima uzi u era taonia kusa taoneka
9: okay.
3: Na atuona ama loozi ni ya gage
9: ama lina gange ninzo senda Steven imanyewele ngo proudi mguwele wau ni msaiza mkati koko wakatikati ate iwe omusitani wange
6: ama lina gange ninzo mori mozesi ndi murocho umubala gukubanti mpaye kitaita na kasubiko na kaita oita vange wange nyo Dr. Medei Dennis
9: meanzire
6: nsi ukaliyama echeka kutu omukabweri ero mukibuku
9: meanzire Mori Moses obe mugumu totia oireme biulio bintu bya lugwera ate bigondi obiremu ngato tukuta wetegereze entumulage entumulamo bato ulire kusa onkoba otonjirire kumu nayo onkoba okuirira kumu ngo kali kutandika kuira masa sodete tomara kuira masa kai tete noira mkabonjirire kume kiulio edo dakika uba utandikira ukona nokutatwaliriria
3: akumira mukwaite mwawo
9: nokutatwaliriria uwire banange mwansonyiwa arwan checking abaira ali ku checking na e nibao katutandike nomulamu oguliwo zena netinera biro kuongera kukanu singa iwaba no kwemulugunya titwe mulugunyira no kusiwu tutasiwu kira na mpisa twakanga edi mukakiko kuba bako babati ne bana babaire nguru bayizere kuomba eki uri ekisoka kikoba Mori Moses Mori Moses
6: wampa
9: yeah I want to get it ntoli wombe maite ntozwire o
10: na noka fulo mulugwere uli sisye ebi uli ebi aiso
9: uwe tukba tugumizo mukali tukoba nti mukali onkala kabo gumizeko msaiza yetugumiza tutia
6: omusaiza ogumiza oti omusaiza odalala mpalasira ogumiza omusaiza ogumiza otoyo omusaiza saiza oba mpalasira
9: Mori ndi kutaka ansa moiza ogumize ngompa ansa moiza niye jenta kire
6: msaiza.
10: Yaina era kimwotere
9: omusitani wange asokere nakoba musaiza omparasira naba nga abitire kibulio kyange teto nyeroyo nakyusa ati musaiza soba nange mori nkukobere nze nti obe gundi specific okwansa buli owandika nosangula ekizwamu ugwa naye nga webala ogezi yaku katweyongera omumaiso singa inkoba nti kikweiko onjiramu otya
6: kireete
9: mori Moses
6: wanji wampa
9: indi kutaka oku kweika nentaka wetegereze
6: yesebo
9: kikweiko
6: kireete

0: Ekyo.
1: Kigaina. Era kimwotere.
0: Ekyo. Kigaine mnange. Ii tubanga. Tuli kutaka ugotesi ya bantu mu Lugwere. Inkuwa na ye. Tutaka kutereza Lugwere. Aho singoba wachaireku. Otegera ekintu ekyo gye kitegeeza. Kitegeeza kiti. Omugeni. Abali ne kyali kutaka. Singa iba baba muiwire alio mnyumba. Eyo niye enjeta. Eja akoze samo kweta muiwire. Nga ine chataa kumukoba. So. Eiza muko. Oba mugeni nga chaire. Akoratio. Okumanyisi ya badinta ine kietaga. Aiguli ya mamiro kora. Ekizwa mumkaire. Nga koba. Aba ramubo ntika. Kabumu amcheki ngo mugeni. Ama ine chakoba. So. Eyo ni ansa. Ketwabe okunamba yokusatu
2: naye mu omwanse di directi eri enter embereri ngo ewe kino kuiriwa mu mundo
0: okay awo omuko abasabo siodo niye wekiri omukikwe ikecho obasaba kumwongera kutusupu twabe oki ulio cha kusatu. Ompulira.
3: Nkulira wampa.
0: Omweri. Omweri ogusoka tugweta tuti omulugwere.
3: Agweta mweri gwa isigiro

0: Poirot, moi,
1: never
0: moi, pas qu'il mette.
1: Non,
2: I'm going to go to the house.
3: Ba ndundi nenga pulira afane abali ade baseka useki
1: asokero no kafulo mulugwe
3: nenga
2: nakoba asokero kwa mutimpulire mutimpulire
3: osirikire usiriki
0: eh asirengi amenta trevio amire
3: Nenga nete taku omuka kiko naiza aina kubanga kiuzo cha kisokerene mumpe kada kaone nakamo
0: ah iwonye ro chusire oko vere msaiza mu saiza nenga doko vero ti imparasi ro pile tete no chusa
3: oni kobero ti nge nga nga nga abage serie ku kadio leke kasabu twile kidi
4: I don't know. Mevari no tu mimi ya kologuero.
3: Mukama bangi mupe mukama. Kuto mulevi gamba viviri kwa na manda bali kuzua ka na bevari.
4: Kali.
3: Irem baswazire. Ino brother bangi ale UK azoku banga kungampuli sha irem baswazire. Ah sasire. Ensobi yo utanjege sio ulimi. Mr. Lakisam.
4: Be.
3: Mevari kubaka kuzoku.
4: Okali kumuswaza
3: kubanga mu police ya
4: okali kumuswaza kubanga tukali kumanya owonero wo usatu uyinzo kupitia otomanya
3: kale amina
0: eh tofayo na
5: kuere online
1: na noka fulu mu kuere uri sisie ebu yeye isu
4: Wanange mwisukeyo mwe balotu nyimiri olugwero olwo banange toyabango ku kosiyo dona kuwaku no yeta mboeta mkoba kuongero supu omaita cha ukolati maiza bakongera
6: bia bato
4: makongero osiyodo so mkuru moderator yeah mba abagundi
6: azwe watyo mpara gwegule waisu
4: Ya yeah, Amina. Yes so. Abatomboli nga bampoire ku Daddy Shube moine kansi ya ukado muntu ampere ku Daddy Shube katebe.
6: Mr. Host, abo tuyambe tubenga wako omukuru.
2: Azwe ku mweka katebe.
6: Testa ni ya bire.
4: Testa
6: ku tomboli musitani.
4: Omusitani tete ni ya avide.
6: Okay. Estoide. Oif materi ya mahilo kuulia. So ule iyo kuhikansi. Na uli sisi ya.
2: Ile muweka katebe.
6: Mm.
2: Kanzweka estoizati ya mao.

0: செய்தான்ற இருக்கிறது அரியா ஆயிருக்கிறது anetuwaka aniki
1: aso mone pere sta wange
0: ah mamukangiri sta we
2: ah. Oh ya koina sta nage mpisa
3: Alinga tukumbango sidi ya menta nasaba moderator onteke rekoda dishube omukinene batu nimirie ko lugwere no Esther
1: Baile nasaba anti mwa kumpa ile nize Esther baile wange dadishube akuma munyanya
3: Engere je tufunire makabere ko guminkirize
0: Yes
2: Mwono na ito korele uko mchako kwa Mbailo uli suppose doku kubiro daa na kemba ko Na ee
0: Hii wanangu ee Atiswa nyewe
3: Kale wanange ekisa awe chicho Mutu nyumiria kuku olulimiru ataite
4: Ne yanzire mkulu CEO anse muyangu ataite ne base kendi muiza
0: Oli kien kale ete babo nso nyewe Oh,
4: anse muyangeze nkani.
0: Nkiwona.
4: Wabitegera mpola mpola.
3: Neibange lye mbonere ona.
5: Ale mama. Ale wowe. Logo sambe dane mizani. Ale mama.
6: Nano kwa furu mulugwere. Uwisye.
4: Puro DJ Neanzire CEO atenga DJ mukasera kama ako Banange njira mtu wasugiri yako na wali wo mchalale wansi om comment section ali kuti siriri omsitani wanga ati wesibe 10 akobere imeka
0: 10 akobere mbsibe
4: enga mwawire
3: Mr. Daddy Shubonji kiririe mbitie kuwokano eibange le maliro ku TikTok kanu ti impuliranga ke network ya siriri ya menta ngeri kozu olwati niyo lwefunira buzu akobere mbu network
2: Asita. Aroza ato batoko livawo. Batoko livawo.
1: Dabo kidero oto dole.
0: Yuntu comment yazo anku just odomnani ya banga asetingire natengere part natatukirire.
4: Tukale tuliziganya nabale wansinga wetweteka tekera empackage na nyerenyere. Banange batombolya bazwayo na basitani mwisukeyo. Nzomwiza binyumire. Na wali wawe ntukire nga mpuliro mkuru osti o Pentagon nga koba anti o mkuru mori nge management ya tekele onte elio ya wangulolu sitano luno tete ilani wabayo munte ya kuperenti singo mori niye na wangula zena nayo ongera konte o mkuru Pentagon nateka kombuli tete ilambu ni wabayo gondi ya tekele kombuli nga kugaitiro mtuwalo e management kwezo kumwesa ajino Naewa bitu ukire ni nkanti banange ukatondo timu enkanya kubanga awula maino gwa wenyama mkikiri lwati anuluno na ye umanyanga ngochi apaso ni wakovere nti obusatubo akasera bwe katuka tomanya bwinzo kubitiawo
3: amina
4: omusitani mwange amalina ninza akimubumba ndi msaiza mnachibuku eranga ndi mkaduka okuzwadi ebuseta
0: Yes,
4: sectioni obe tabasitana bayinawo niba bankobera anti niyoyo obati niye nze nganze nchura kubuzibu obo mu account izira mna mtomboli munange nakubakinga nze mbulagwentia na yabasitana bayinawo niba banko abati kitufu niyoyo mutandike okwatika banange niye obati niye
0: omukulu dano zo komyuto tukakase nomoli niye obati niye
3: bakomeza
4: omukulu moli niye tinta kamwe kwase
3: omaide batira kusindika bifananyi ne niye
4: banange okuboku mtwe okay Madam Esther otsikirie ku watwe yanjulire kuku kaisi wanko bero bango limtegeki tutandika olugendo
7: koise mwena mwena tinaule mwe bale janyu amalina agalio wita Saint Mary inzwa kanyini ma Butebu ndina mkomoro mama mkaulia teyongereyo papa
4: Okay, neyanzire. Omchala Esther, aikiririe. Timaite, wali msimi okulingagana nanzo mmaiso, oba toli mmatiri. Kubanga bayinza kubanga nga bali okusindikiririe, usindikiririe. Ngono makwetu, bali kumukakauka ko Sylvia Menta. Era mbonekera nga abiro mu inbox na mkoba. Wezwere nguru. Bampo Esther wange. Iwali msimi.
7: Zeli mpulawuzi u na natumulo natama ito lugwere eno ugwa.
4: Bas.
7: Kwawe wani maiso.
4: Ngoa comment section watola angaku untaka uko banti nze. Ogwo sinka nilolo watiano. Okule mereru wanyonona. Esawa ya kama ambaya ambaya. Bulimunta sika ngairia ika uwe.
7: Maiko wakio matene na gana.
4: Hini yewe chiri. Ebi uliobia babina. Naenga bulichu ulio chiri ku obu onero. Ojete points, jibai satu isatu. Atia nekisoka chikoba anti. Ebi ya tunyumi ya nbembe na tunyumi ya murugwere, eranga bie bugwere. Ewa isomu bugwere, wali omuntubu atuka. Ngaonia amiga miga maiso. Oinzo kwegesi seria kwewe, ngoli ingiri ilaka sana. Omumbele otini yeyo, obatoli kuonanga na kusani. Wembuli lianti, echiko luwecho, tucheta tuti omululumu, omululimiru wa isolu gwere.
7: Aoni anga midiri lia.

0: Esther Kambulye. Kine kyenkuwulya kiwulako obubonero. Bana baminisita abebayize nga bawulya nti bali bameka mu bugwere nibakoba nti Moiza iwe otegeire munani otegeire Balaamu yenkani niyo Moiza gubabaire bategeza
1: tenga omuntu akibikiri
2: betimbaireku bawirye ngambulaku
3: balaaula
0: gye tukusindikire kwiswe
3: Bakira mera na pretty back we bale akobere mbusisi to basoora. Nimba ile
2: kumkomere kudani ninzu wako.
3: Pretty back we mbusisi to basoora.
4: Mukulodani tu wasekeranga umiruti wenga.
2: Awe chena li ukwambu msemero kasi msemero na nogo neri neri ndiye nataji mali. Banange.
3: Banange.
2: Mupa kalulukange.
3: Banange munde Osilivia menta muone mu comment section ali bize kade mufundire kakateve.
4: Oyo.
3: Okay. Esto tuweka kateva akedaki kantono to kuilia.
4: Oba nso mu comment section olisisie. Tiwabe yala.
5: Nagali adi. Isa ndisya nagali adi. Baby one debate enzo nyambe.
4: Aha. Nice. Omwana ono
3: kado maleyo chidero
4: omwana ono ansekeserye nze tiwa mzenyo gwa mama be ne twaira mu party tu tukolaga ka replay
3: asera kanginima
4: mbu kanginime ni mu omusitano mukali asokero kuzwa egunde utewu subira nana
3: naye akolere so, akolere kusa
4: omulusi gorata magugo gutukire
2: neti maito be kamera yange nikitari kundage mesera ganyuma
4: ole kokwe kwaza kwazira ano lwati
2: tukubea bachu sirena
4: indo kwa to muisimu mwe ola ii mwana yi
3: okwa to kamera yako yetero unto uchuso kwatema okwatema akati yale to unto uchusa
4: obengo kwa to kamera
3: kire ko makweto mkinene
0: iye nyuma jeraga ngate tuona yo
6: tabo ke deron te kado mkinene kaishi
4: ngiye yanguwe
7: makweto makweto asiyore
1: kira nyo yori mkinene baba
0: yester bamwire yester banange
6: makweto yester Esta Mike timu yangu.
1: Oh okay.
3: Ta okay bana ngikisawe utamalo wile ikisawe chanyu kada mna tate mtu nyimilia kuko lugwele.
6: Okay. Sivya menta. Waliko?
4: Aso katerese kamera.
6: Ndoza na ataizi no mkamera.
4: Ani omziro.
3: Olugwere lwaka kunja keja yaka.
7: Teto makwetu ya taku chusama teta.
6: Tube tuwegomba kamera ye.
4: Ok.
6: Sivya menta.
2: Mwanji sema.
6: Ntaka ina kiwono kyo lugwero ukozeso wangi ti ntirango kubamu matine na kyo ntira ino kutaka wampa.
2: Wampa.
6: Yes. Ama inane dogozi ninze Okeba Isaac aka Makwetu okuzwa Ebudaka district omukisoko kye Kabo na Ngezoni. Ndi msaiza mlalaka owengoma. Omama ambiara na mkomoro kampuli sisi yeku okuzwa egiri osivya menta
4: katunda wange
2: neanzire sebo amalina ne dobozi silivya menta nga mwala ava kibuku atenga ndi na mkomoro nga zomuru kagerwa tama Bukomolo zone nianzire
4: wali kutomboli ya mambo
6: we ya mama anyonjeri unyere ati anu mama wango sivya menta ndine epi uriano vili kwa kubabina.

0: omulembe okuwungiramu n'enkwiriramu.
1: Nkitegeire naye nga kanta kasooka kamese nene erabira kantu ako. Tukozesa kalaso.

0: Nikigana era kuwire ki nkuwire kiwulia ekyo nga ntakontekere wenja ulo wakati wonomoli kuba moli yena yakigwire nakuba mbu kasi nze nteganga kenyonyi nzo guba wulie amalembo naye nga kasaala ako tuketa luka nekyo wuliranga nga bakata gwiro kuluka omuntu yena oluisi wafuna ekizibu tuyinza okutumula mu nkola eyo tutagwiro kuluka kitegeeza nti tibisa. Okay, ekiwuli ekyo kyasembayo era ofuna obusatu mba nkutoolako engalo. Ekiwuli okikoba nti onte omuluusi ogwatira okuwaka tuguwalinaki omulugwere.
1: Gwali nalyampaki.

0: Kituufu, omuluusi gwantu oyo tuguyita mpaki, nafuna obubonero busatu. Nikitegeeza nti asingire kuku omuli akabonero kamu.
1: Otyo onogasa na maite ino bamuwa obubonero bwe busatu.
2: Banangire tuli bunyembo naye niyo nyira olwembo olwo okwemba olwembo olwo niyo oyo kwaya master
3: niyo oyo
2: asoba nange twamaisa
3: dani webale munange olwaine
4: bete byangu be nambwiri akasalire mbugulala kuba tinkawulirana
5: kikuyambire kimu okuwankawanka kwange nengobera ozwireku nanyikiririe nindukayo ekinakabukuku ngowula mirembe ekiwaju ngowula mirembe atyano ente nebirabo byange byabire bityo kululwo kale
0: sobanange atyano moderator nga nkaali kwiza okuwa okusoma ebizwiremu nakusaba omukusiimaku oba owakumutomba oli mwiza oba bombona onyere niwamanya n'omuwagizi n'omusiitaani oba mwiza oba bombona onyere niwamanya kaisi tusome ebizwiremu twigalewo
2: awe ningira kayire nsaba endakiikembe mwiza mwiza abasiitaani abaliko engulu bali basatu nasaba odani nomwoli nosilivia menta mutuwekuku highlight janyu mudakiika mwiza mwiza webalieku nabakuwolisisirye era obeeku n'engeri balya abeeta abawulisisyemu eri obugwiza omusteji eiraku iwe obitireku singa osuubira nti obitireku dani iwe wulira otya olusiitaano lube lutya
4: mukama wange eyanzire ino olusiitaano nange ekintu ulwo kibba nga kiyaka wakakitandiika ofunamuku okuti ne omukama musambi ankiika emitiryekuwo katono nanteekaawo egyendi naite nti omuddo ogwiraku era yasigala nga lwana naye nga amazima ebeire ebyangu babbe ti nsuubira wadekawo ne lwadekamu nawera okwesanga nga nfunire kuwoowo kale neyongera okwesabira nti omulundi ogwiraku angumye kukaanire naye nga
2: tweyanzire ino ok moli Moses oze komyuti iwe woine otya olwati
5: nze mansonyiwa omuntu omuli niki ne inafuna ekyansi ega olugwera olutegerekeka kubanga amazima nze tinakulira omu lugwera olutuufu atyano ndakaine okulwana mbeeku zena nokwega niki olugwere kale era abansomooza okumpa ente niki inabitaawo mwetegeke nga kwakamuge ugula nte kuba naba mpangwire
2: webale
5: embuli mweteekateeke naye nga nyongera okubebalya ma nyongero kwe baya bakulu bange kubanga babaire ku ne sagi nozo kwera kubanda ke message ka twirire ku kuulira otuswaze ne twirire ku kale nyongero kube baliya mukunte kawo nimbao era mwikirye ekyanse beri yonyone nyongero yo mwe bali
2: ekyanse yo profile sebo kubanga
5: mina
2: olusitano lukairo umaiso kuliko ya demba kuliko ya rwala nubanga oliso kwata akanta ako den eliye pate semba etuka antu tukoba anti best losers omubantu abamalirirye nyuma nkikoesere wundi no uwonera utono baba ne manji yawe okufuna mu mundu abakikirira oba wangula so oliku tofaye baba
5: me vale ino
2: esto me seria menta iwe kiko abire kitya
6: are rara tikimbo tere timfunire ku nenga
2: ikwete ire ki
6: indikwega ndikwega kuba tinakurire ntinko inakurire mu bugwere kadio baba mgwere ati nakurire no jaja abyaru baba ati mchara msoga atumkaire na mchara mteso so mbao nganje gorugwere mpola mpola nainga tindi wa bibi na banga nganje gampola mpola
2: okay tuwawa mamani era weno kalo liku kubanga tini uwenkano isi tuwafunire kakaonera kadi kache ya mani lele watafunire kube
6: nayo msoka ebi uze ebi msoka mbele maraku inkawana ndisingani zenta andikire
0: Manange
6: mbele maraku wanona
2: mukuru chamani abatomboli meite nti bagula chakongera ku
0: munikire chamani impeyo silivia menta kabonero kamo
2: akwate takache amana
5: okay
2: ulike afuneka kache amano gondi ikitegezo nino okubiri okay
0: aliyo mama baby ena yafunire kukache ya mani.
2: Okay. Aso mkulu cha mani, abatomboli maite nti wali, okay?
0: Banange.
2: Kuzingerie uondi, aini chaga itaka waka istuwa wa cha mani. Na ula ule,
0: ule nisaba. Mwenji kiririe, imba we ebzu ile omusita na soke ile kima ati, okuluka, haba ile dani, nima muhuli ebi ulio vina, ekisokere kigana ekyo kubiri kibita ekyo kusatu kigana nekyo kuna kigana na banga funire yo uwonere busatu omusitana irire ku abaire moli niba muuli ekisoka kigana niba muuli ekyo kubiri kigana niba muuli ekyo kusatu kigana niba muuli ekyo kuna na kibita ina na banga zile ono uonero usatu niyo korondo odio kwe muwine tutaulula omisi itane okusatu abaire Esther niwa muhuli kisoka
2: nini ma
0: niwa muhuli kisoka na vita niwa muhuli chokubiri nikigana niwa muhuli chokusatu na vita echokuna nifigana funa uwonero mukaga msitano kuna baide mulusi gwe kibuku afunire ekiuli ekisoka omwete silivia menta kiuli ekisoka kigaine echo kubiri kigana nacho kusatu nikigana echo kuna chona nikigana nafuna kaonero kache ya mani kamo
2: okay
0: so, nambanga azire yana kaonero kamo so kitegeza nte Esther ni amaliro mufe kisoko mu omugrupu ya na edirirwa ku odani oluvanyu marwa okubaga okubata awululano no moli omoli na maliro mufe kyokusatu so ni ebyo
2: na maliro
0: mchokuna
2: okay.
0: So ni byebyo bitambu ilo lwati tete twira olokuno lwiza no lugwero lundi oluwoma ni abe group semba yo
2: Iye F esembayo.
5: Esembayo mfakini.
2: Mli mfakini.
0: ya bamo lugwere nga luoma tusani ilo kulusugwa.
5: Mfakini.
0: Nange mweba lukuiza tuwevalia bombo na watu teka mesente. Tuwevalia bombo na wawagiro lusita anu mungere mweza ove gendi. Inti mweba lutu sindika mweba lukutakobu gwere. Tete tusinkane olokuno lwiza manange mugone kusa
2: kali seba tayanzira ino mukuru o kya person wa lusitano omukuru dan wa mika ejo sinzira mu ratu kwe bali ino atenga mpa magezi wa management ya isu bulikime kya maiso group g eira ku e weekiza lokuna tuli no mufakini netubano mukisa Emmanuel akuze butewu Netubano Mega Kisache. Netubano Alex Sembatia. Abo niya bali kuiza kuigale group stages. The week here kuiza. Na hiyo ndi kuonengalo wa Sylvia Menta, Dega King, no mkuru Omoli Moses. Na hiyo tima itali kutumula na niswe, bali kutumula na badi. Bali kutumula na badi, omyo tinge moku. Dega King niya sokero kwa nikengalo. Mangu mangu. Wido wa Sylvia, kaisi tuize wa Proudi, au mwono wave material. Nenga, kuchama anolu sita anolu alugeire. Atio. Mwabalo kuiza, avandi tube ne komendi yesu.
7: Mwabalo kumpa kwa mkisa, okutumulako, wakulu sita anolu, wakulu sita anolu nyumire, olugwere, kwegere, yada mganduwa ngamoli, Sigire komu bitu ya babo liotia kadati anotegeire ebi na ukwere nzinde mandu bako papa penda gwende bakusubizire mbuli baku we watu we wani kisho mburi sitano ya kutalonte na kuombuli na ukatu wa wangula
5: be mze ona mze mbra kinde ki mze nsanyu kwa usanyu kikubanga siri ya sime tolu gwere chidi ya ndi mgwere mkulire nebu gwere Mieti metu lugwele kusani.
7: Kwa penda kwenye kwa kuteka honte ya soke naono lugwele ona kata kitofo ombuli na solo kutuwa
5: lombuli waje. Nye nyeza kumtuwa lako ombuli wogu mekasomu kama ambetia nsini mbita hao. Tuwa kugulana.
2: Ya hiko ba. Necha akoba mkulo kire necha akoba.
3: Otu ya ambo mtu mwaiza mwaiza ni abatu mwaiza.
2: Timwanyi mia wanange unyumi mkulude gano mori. Mama hilo kukomenti inga kubozi. Madam. Mr. Proudi. Mr. Proudi.
5: Nungo nekusa.
2: Kale sebo mwoli Moses. Otu sigirio misi. Pakas. Proudi.
3: Neanzile. Paka kakisa tete kuilake mulo kutumula. Opo kunyumia aku. Eri. Abantu mwena mweno muli wonavo. Abali omu comment section. Abatu ulira banange. Ni mwe mpagi etu emere ili okubanga tuli okula ivu enu mwe balo kutapinga no kusialingera ivu tweyanzire nabo aba tutekere mwaka sente na bakali beyongera banange mweyongera umaiso era tweyanza weyanzi na banaiswe abali kwetabanga Omuru sita no munu vanange, mwegumie twega kuba runulutumulu wa iswe. Tu inokulu bamu ate iti tuwabemu, tuatolae inabantu. Na batomboli ya vanange, tuwefude, tunonye, tusake, twege, era twege siye. Mwebale, ninevali ya kesuso, ebu gwero online managementi. Nti yebale okuteka nga e programzi ensa giti egitu kumbania ne tufuna ekyokwega anange webale Mr. Joero ne management iyo tinabe ne byokutumula ino wabula na commentinga kukuba sitani baiswe banange okatondo lwisaba kuyambira kuwaira sentu fogitu mwire teto nyere ingo yabo ogisasanya ofuna tete otumule kiu ansa yo esoka ogumero kwa nsenyereyo buliro wanka otomera ebyo ni ebigambo byange
8: mwe
3: baloku kusisia mubeba sana
9: baba leima
8: okay katwire ku wa mkuru mubu what mubu kaire
10: kazi kwa CEO onukirevu onukirevu
8: yes sir
10: onukirevu seo nzendi msali
8: kuhisi ya
10: ulu hati tiri uke avansa msili oyon no mori mutani wange mori mutani wange anjeta ndi kuhisa we daladala mwana wange we guru kwele mwana wakakile na iswe ino rugwele rugwele redu rugwele redu wita kumpete na yetu abanga tumwegesi ampola ampola na inga wa sitani walu hati mwe walu kubaba ika ikamua
3: mwame si atena watu kenyo ongele kukano mwami ukirevu ungatumula mwami kirevu anundi huku wana akaunti ye kari kari kari kari kura wa ireo wala iki ada anumu kamera dare rutu heo wa iziramu
8: tete nugendi
10: Eri ya subzido. Eri ya subzido account na iziramu mutufana ni.
8: Okay.
5: Mana isu kwaiza nze bansubize ninja omya bread baking ya ye broking lengadire pakangizi.
3: So mwana wange
8: oli no wa mangu nga ukali.
3: Oteke ama video. Kale wanange mwikirie kamba takire okugona kusa mwembwe na baganda banga bakaduka banaisha ba nabakoiza bayikomba wanange mwebale mwebale okututaka kama abe na imwe
8: kale sebo Madam Esther congratulations wewe okutie kwetika banyete no mwana
11: mbingira mori
8: omugingire
11: banange ne balya mwena mwena be management mwena mwena ambula kwena londa mtaonu odi mwena mwena banange tibyangu mbaye tinsubira kadi kufuna kadikamo chamgwere kadikamo ne olwekisa kya mukama mutufu ze na afundire yo mukaga ne balya abantu bano banange bantekere mama ani na alina iruka
8: Hey.
11: Omkulo CEO ni asoka papa we balokungumia butabu trust media Geoffrey MC Jobu Taika James no misiramula mwebale banga nange kibyangu mbaye tinsubira no kwemerera mu kamera nabebalya nabakitekere mesente mwena mwena omukama bamukisa mulamba alekusa
8: kali nyabo oyabosome ongere ku empake gira ku tijamzenyo gwa mama nade tijamzenyo gwa mawo olisi mkwanga muti tusaga nenge vuli bavi gondi azira insonga mujikwatanga wundi wife material tukire na gwere Gavea Joy, teto Gavea iliro mwa kaunti yedi, no pray masi.
3: Yako vere mbi achusa masa gaiza anga.
8: Okay, mkulu na gwere, mbwere kwa kutumula. Yes. Ni otandi, kisire nene nsaba, watera, wakampera, wife material, tutyo mwikona mkulu dataka ugona, host.
12: Zena ntaka ugono wile uvitele kati maitoka mumpulira.
8: Kukulira.
12: Na ye njizire na kirozo.
8: Isu.
12: Tuwavile nga tufuna uzi wano. Eri ya bana isu vataku kuizo kula hivu. Na ye nga akaunti jawe nafu. Hali wengkore jina weino kupeje mwiza. Ingo utuline peje ya isu ene ya bugwere online radio. Kisoro ujikoze so ukulia ama akaunti gaisu. Nga tuli wene kisera obolu naku. Nga tumbango utulia anenguru anu. Nga kwe follow inga tuwaba kumweza. Tukoba anti
8: yes.
12: Esa wenu tuli kufollowinga kiri ya pasiko tutaka kaba followers bibiri okuba inabo oyo amala tumu bibiri nga tola oyo tukantati anu ya wele tuira kubeki tutyo tuhapa kubugwere online radio tutyo nga wetu tambla nga papa malire nga tuba suka bajira hansi nga wozu haku tete nga tunini abali omu comment section nga bashe alingira na bandi era ne bakimanya nti olunaku luti okutandika ne sawa giti tuba tukulya ma account guys iwo shiali o following esensono tuli ku following oyo gwota following aliku nenga tuhapa mwiza na mwiza kuwo tuba tumtwalaku tuili ako gundi itubatu following na gwero mkasera ako swenswe na apali kubomba na balo mu comment section swenswe na tu following na gwere ranga anu wetu bala indi tubetu mtaka kapa antu chikumi aeridia chikumi oyo nga tuka antu wana gwera ati anube tuwete tu wabe wagabea ati anu gabea tete jitubatu following tutio paka aba yuzuile ku ngona gwere tu mwichansi nga tuleta banda balo mu comment section ni ya kiteso change chembele ndoza ndoze management ya kiringamu
9: 7 ni ye however
8: tawuchukola kukusa ino wangu wile tulina uunji tulina wile uungi ukwale interview anu era tawuna omkulu pentaguni pratesa na bandi netuone ngeri ekifikisinga wanga tulikuona ango vuzivu munda izemu account tumwetaga atenga ule fole mala na heki ndi ulika kubere mbu mba followinga tete wa mala ba unfollowinga yena asonga mbumbi era mbimbi ino
12: era tulondola wa sonyo kuingira tulondola ona gwere tuiza tukuwe follow jaisu
8: buganja
12: mala nogisi yoma iwana siyome edeji wa siyomele tete tudume la uyaka tuiza tusiyome kufollow jaisu ejo ulimunde ya followingire tusiyomayo
9: era tukitwale
12: era tukitwala kabaki chikwe kweto tukoma tuna gwere tuamfollowingire yena na followinga tena na mara na siome follow ati antudumira tuiza tusiome follow hiyo jitakuwili
8: yes kitufu
9: abagwiro kuruka
8: tau chikola ko kupanga banango ku followinga gana kindi chamani ate chamakuru omusana aba aba ine chatekerewe ile kitono kiti ngo following ro okira pasco yena ateka yombona na owonto lake follow yo kitegeza ati ne bifo wange tota ko kulaniki
9: tota ako ifu
8: kumancha
12: by the way wanzo nyo kuingira mtete pananga mwako lati ntaka ugona anti pananga tuli kufikanga mikisa tuli ne bizwe bituli utumbange ugwere tutaka tweyambagane tuyambe ko domu rwaira kasente ne tuli kubanga tukule sente olwensonge follow ya isuntono omonte andi kuwera kalango oli sobo kwero online radio iye ne bere tutumukire abande juwero kulango ne funde sente oli sine yamba ku muntu tesobola kubanga follow ya inayo ntono abantu tebajiona wachitegera
8: yes
12: ne tu andi bere tuli yaonga ati ano kwero online radio afuna kulango kuzwe yara au sasula ka sente kera ku wachitegera so that waya kuona ngoli si yakwite kukwako na yamba kwa omuntu almuziu na isa wenu ye na chimkarubirira wachitegera so following era page eno lisine tujikulia kiyamba ni swenga bagwele so ni suggestion yange mugone kusani
9: kalisi baba okay
8: tuyanzire ino na umugwele wanga waulire kintu echo
6: I'm going to go to the next one.
8: No bani space.
9: Era ze ya chekola otegula ku
8: Ne.
6: Guli na dala.
8: Ne tumategulanga uteguli ene hawo.
6: Aba kwere.
8: Oyino kuti ama nononia. Oyino kuti ama chofuna nkala kufuna kaire. Aka nonere na nonu. Na nono ta followinga zina mtoleku. Bityo. nenge space liwo
13: ono uziwo uzi wa brother waiso ono gundi okirevu lwakuba ulayo ile video kadi moiza ni uziwo we
14: uziwo uziwo akuna account ya kuizira mu I'm not going to get a little bit of a
13: Abata kufura iye.
14: Anifuire ila.
9: Ei.
14: Nero kwa ukanga yo. Imbona marina gamuri mozo senti katonda wangi.
10: Mura gawati alienti kiri.
14: Na yenga. Uri monti enye na yaso. Yeye ya mbisha kaka ute. Ni kese chaba chigeine. Msizo na ila ku. Abantu wa muna tusolo kufuna wengkanya. Tubenga tuizilo mu kamera. Tutole wukubanga kwe mulugunya
8: iba baba satunga ba umba nabali kulu na kuru
14: chisoboka ba ulio mwaize elamu na ize nguru
8: odinagwa na ize na yeah. Ingira
14: obo gondi na sobolo aine account gende izule mvideo na sobolo uchikola nganzo uwe nchikolele tuakwe yanzo
8: iye account gende jotako zisa
14: nenga mkolele chama anino tusoma kuita kalimuleta answa edusomo kunswa nga mwizo mmegere mwe
9: leo unaese na baso
14: anana batele hile leto utu uye wikuwa iku
9: orate anodie
14: ewa somo kunyaza nga waizo marobo.

mulimu amampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontaama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontaama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa. Ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munango ompologoma yawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munango onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munango ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma, nakoba ati banange kanja be mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi. Munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi, ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye tweewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire. Ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawuulya bayina be nti banange waamamuwona mutya banu bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasoolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munango usiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiwukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe.